Mane ekoya sava o cheka fo o si bibiala awo ne bre ana ite bre na dro amansa nina kisa oyo ura eno trefi sa bra kusi ana panu nsia amika se no na ne fo me menti e wo ho obinzi se no oye titi na yu me menti e wo ho no na ne fo Tina yami ya duma unu mise ene yenye duma wye ayade Yami chila nana aso grita aso hote mame Kwa ewa aso kwa Nana amu ane eye mezima Goy filling station wano Nana ubebe ya ubi ame mwache Sabi hidi ya adiache Sabi kwa mekase mima adetoche Nakase adento ye Nana buwadi, nana bi, wukrum, nana miwade toche

Elijah, oh, Ajamesu, and I the movie I'm a Ubi Hibi Ajamesu. I'm a for you, be here. No, Cassay, Missy, Ubi, what that a demo, we were done. Ah, we will be done. But see, Ubi Ukra and touch your credit in Rahonum and touch your credit in Raho. But what do you mean? Oba ko bi da abontin oda ebia bebi oda no mo mo se be kokro wo ku twom kra se nipa da kra yom kra ti mesho se nipa no wada da ye ko ntimi su bi betolo da da papa mo oda papa ba bi so no da ye wo so no aponchi na epam aponchi wa shishu ano epam ntin da ko ntimi na bi de oti bia no fa wo de sa wati ene me se won sam ka ene wo tam pa ene ewo e bitu ye ho fu e bi ho aduro why what dream say odie die enye nti no odie odie wukoku uti pupua obi diwate ebi ana obi ka bi otimu ka ne mono anone na muo uhu ka na ah we dey pa obi ka pa mu ka na emono pa si yi hwe mu kwa na me nam from to ni mama ni anipa ne uhu na kun fifra e free na ha uti free free na ka che we ka embesho do dey free o nfa ho o be fa form no se bibia akọ ni o fa form na akọ eti form na o fa akọ do o dey o hwe bu nku hwe nipa se bi to bi dey ka beto no fa wa eh haleluya ewa we dey ka beto no fa wa eh haleluya eti do be fa form na akọ na do ti ne ka mu aka mu no na ka na ko sesi bibia bibia o ba ka ka na ko sesi no otimi nya ka no ma onu so otimi na ntin ko wo na bi hunu se ne siti e wo na o taya ko pai honum unum tai tu wo ya se na kana ko se wo ba bia to kuro mu ho na bi hunu se se wo so wo nam fom no e fa so wo so kwe ebu honum a wo nam hyen hyen bi okọ no se wunim amane a wo huna e ti ne se adwan we e fifiri firi no but hu wi nti ye hu minia edofo yoti bia fa de sa wati fa de sa na sru nyame se onyame mie kwen e ma wan e fo hun tu ni paso ni pa beti medu twamo obua ni pa beti medu twamo e fa hun tu ni paso she's right.

0: fa asedama nyame ane asedana mde ma wo so de ofidi atoha hay shira wahane na na chipo nim kasa fidi ana wuti ane na wuti ne fene jamanso ogoro ogoro ne ba kupe ese bra du se de eye mementi ebrewo mo ame wo mementi platform ni nyame mu nyina chi mi se mementi mo ame wo so mo do so aseda na mde ma mo bi afutuo ni nyame pia mo de ba e ma rita we be our seven sons e ma rita ni kun enua be ma akanchire gu ni kun ni kun ya kitwa e fe ne kwa me akanchire gu mi se ma rita we nyaye atunsu usane agugu hɔ noma wonsani fa so ne to proma ho nyama ɛwɔ hɔ no ɔsɛsa na mo mɔsu na mamu nyinaa kye mɛnti IGP wɔmrantiɛ wɔ las ne mo mɔsu nyinaa nana bo ama nyinaa meda mo ase dwumadie bi a na wontie bi da ɛne no deɛ di ka wobɛtie bi ɛyɛ dwumadi a yɛdi ɛyɛ sɛ yɛmanti ɛna yɛbrɛ ɛsi a mene wotewɔ nomi ɛbi kora wɔbi ɛne te ɛbɔ dumienu na ne tiiɛ adeɛ ti a ɛsi ne ma nane tiiɛ no nkora no so deda fam mɔ ɔmo deda fam mɔ no mo nyinaa deda ɔmo adeda bɛti wo papa no maame no w'ani ate ada no wadwendwene ɛkwan bɛn ne nkɔra yi bɛfa so a ɛkyena yɛbɛkɔ sukuu aduane bɛ ne bɛdie ɛdeɛ tare ne bɛhyɛ ɛdeɛ ne bɛnti na ada ne wadwendwen ma nse ebi a sukuu fees no wotua bi ama bi aka yɛahyɛ aseɛ ɛredan wo yɛredan wo sukuu fees wonu sɛ bi wɔnom a ne dwetire kakra ɔma no bi yɛ ne adanedane kakrakakra a wobɛtumi de aboae no ɛsɛ ɔkɔbɔ busia ma nse saa busia no ayɛ ɔwɔ busia ɔwɔ no bɛka no na wɔtwe twa mu sei medi dwumadie bi wɔ ha sei ɛfa adwumadie yi dii ne wɔ ha sei ɛfa ɛyɛ papa bi a wawo ahwɛ akwadaa wɔne ɔbaa bisia wo ahwɛ akwadaa na akwadaa no atumi anya mfie aduanan na afei yɛkɔkɔe die no a yɛkɔyɛ a die ne no akwadaa no nyɛ ne ba asɛm wo sei ho ne mewieɛ no kejetia sɛ ɛnsɛm hyɛ nkurɔfoɔ ho a ɔmo ntimi nka ei ɛna ne ɔdeɛ ho ɛnsɛm hyɛ nkurɔfoɔ ho a ɔmo ntimi nka ke sɛ ɛno ne sɛ kɔ wei ba na wei toa so kɔ wei ba na wei toa so kɔ wei ba na wei toa so kɔ ne ba na wei toa so a wɔne ɔnoa nim sɛ ne yere ne ɔne ne teɛ ɔne na akwadaa ne deɛ afei de ɔkɛse da bi a akwadaa wei nyɛ me ba ɔno nso tumi nka ɛti gye sɛ obi kɔ de aba sɛ sɛ kaa bɛnya ka wowɔ a akwadaa no ɔbaa ne wo nana ne kae ndie ne wɔ hɔnom a wokɔ ne sɛ nyɛ ɔba a ɔa ne wada wɔ ani no kaa kɔ baabi because ɛyɛ sɛ wobɛhwɛ akwadaa hwɛ akwadaa hwɛ no ɛna fam akwadaa hwɛ sɛ asɛm a meekan ɔgofoɔ obi a ɔni abere a woyɛ serio sɛ woba wobɛhwɛ woba paa no ɛna fam mesrɛ meka mesrɛ meka o agye obi a ɔti bɔnkɔ so a ɔnhwɛ akwadaa ɔmpɔnhwɛ ne ma ana wawo ne prekɛse gu a wawogu a ɔnhwɛ nkwadaa no nti ɛne ɛmfa ne ho debi na deɛ nanya bere sɛ ɔbɛhwɛ akwadaa na ɔbe ɔkɔwo na wohwɛ akwadaa yɛwo akwadaa toɔ aa ansa no akwadaa no bɛdi bosome mmienu ɔbɛkɔ bosome mmiɛnsa ɛnan num nsia ansa no ɔbɛtena aseɛ no ɛka wobɛbɔ wɔ hɔ kɛkɛ ɛkɔ kɛkɛ no wɔ no a ɛfam ɔbɛtena no pampɛs abɛtɔ nanuani a wobɛdie naasefoɔ ɔbaa ne nkɔ baabi a aduane a wobɛtɔ de ama no ɛne adwuma wobɛk ɛka bɛbɔ nea nyɛ kaketewa hwɛ ɛbi kora wɔ adwuma a woyɛ no adwuma no sika hyɛ da ma kakra bi a wobɛnya bia no wobɔ ho mmɔden abrabɔso bɔ mu ɛka sɛ a dabi wɔ akwadaa wawo no ofie ɛna m saa kora no bɛtɔ hɔ nom no nti no ɛyɛ ɔbɛnti wode anigyeɛ ne akoma pa ne ɔdɔ eje eje se opesa akora ne kora waba akora ne ni betintam no bo huja de papa ni no bo kwa da no enya sam ketua na akola timi enya bosume nan so papa personal auto minimum bride bi odo kokota de bi a no atwo ebo wi between the sea date sea and a book akaka and a wallet sea for the sea for we no abre no jai no wa kwa cheke kana wa bona wa sa video okwa ha ebo bona jam no jai na okwa sisi we say say be fault him no we nyina be hwa akoda no na boboka na be hwa akora na akoda no be du bebi nye ba ko we say obese otukwan ana so be so bebi nye ko hwa akora na akora ne nye oba na akola ni nyoba abawuni pefese oba ni pa wasu omu de oba no nti wonyim wono wonyim kura na eka wobo woni yemu ansan akoda no wonyim a obeto fo mu no eka obobo oko hospital enye meme ni nyina na sabia kusabia nyadu omo yire no nyimu a omo hwe wo mu betwa ka sene ene kwa die kakra bi ene meme ni bo no mukura na hwira ebia onyinu ni se akoba na onyem ne eye ne ba wo na nyim onim se afa kwesi na ne nyim ne mu ohwe na odi be she no iti sa de na die o se won tin ho enhwa enhwa ba na onyem ni ye mini mababa wa wi ana na me ka kire mu a wode yi se ko she papa bi ayi asole peni bi asole peni no ekori ba ko beti na die yin se ne die pa no no wo ayi wi base bi na asole peni ni ko fa ba ko fa eta free ba mi che bishop bishop owo ayi edum bishop what is say abi ahon de de okutrin no ana o se wibis ana nini panic again ana asole pani ekopen wasem ekof etafre baako okotafre baako wi afrika ni ni se ba ogeni nyima wori kwese no akwa bom papa na baba kwa jini sika bi pama asole pani ni timika ana she no na ehwe no o se udi agora me de baba bonte sam no nyimo etwa mmiska amma ma kwa kwesena yeska kwa kwesena etwo wo yire papa no eja babo ni kom ejiriska abe woni pefe se nyi se ne papa ndi woni ngere dia ana papa ne kwa tafre ba ko ana ni nyi se ne bre no lege se kiki ana papa ne kwa pre busia ana de bre no woni mso ojis kanu ni se no so wanyi kaso kwa kwese no osa jis kanu wanko se nyi se no ano jis kanu wie no uwie owo akora no uwie no se wibe si ni pani jina hwa ha na akora ni jina ma uhu obaka se shada de pani papene chi yi no bai ba asole pani na wadi nyi se ne kwese no wansani bebya wameno wabona ba kwa jisikanu suwa so, likuwa kuingise negu wakubona ba aswani peni wakubona ba akwa jisikanu wakwa jisikanu suwa wasuwa likuusengi nisenu wanko senu ana uji nisenu wawuye wafubaye afibapayi wachua papana bi uchua na be abe asema wakache mapani sewa kuwa ene aduwa kwa toa ye ye wakwa ene anye ye eti akurane dewa hono no uchona be anamekuwa hoti ti naba pay elsa ini sikei hapeo tu se vifri fri na sikei pa wasa nima ababa we uja agura ababa we di akurane beba obebe kana bwanti papani tu ya swali peni onu munu se adiendo okwa jia tu mama amene pia bwanti ama esene nima biguasi ye ude bla TikTok eh live eh live wa TikTok eh bla ejamanso ude bo ejamanso na eh live ani papa asem wo sio papa ne behwa kwala na tbi se ehwa behwa ni nyina enye ne yemu a na twese obetwa kwatwa kwala ya abro woni perfume ami gal woni perfume se nge papa ne banu no nyame fa ababa ne crazy ababa no wu na uwu no so brave pants and wu brave pa atano na wode akola na akoma obi abra akola ne papa so tia se owo ho uche na otwe twa mu se eya papa na dan emu yesa story wa se no eya eya pa se papa itia akola inu ha maame ni se fifi na fe na maame ni ebu kotudwa pa a chɔ se mo fa me bɔne nchɛme papa re fa re bɔne nchɛme mo ka bi maame ni se wonya bibi amane ka sa be papa na bɔnyini wa hwɛ abrantia mu na abrantia nya 40 years na ara ho sɛm ni se abante ni sɔre ye no no ko bu kotudwi e kɔ pa papa na chɔ se wo de fa me sa wa te fa me fa me mi ni papa bia wo baabia sa do be tia me ti wo tia se na se wu a ye mi aka se me sie me ye wo ye sie wo eti wujiri se papa obinya adwene papa odo e de ma akoda yi fese pano wa kuma owodo de ma akoda anu no owodo de ma akoda anu ene ebede no timenya adwo e de ma akola anu sabri eti eman mu buo no ma omo ne ye ma ade asam ne ade swade brewo mu eno mu omo mantam eman bi Mune yesadi na wo hwesepani a wono ene watena wonim se woni nete na wakowo na akodane ye wo ba na eye obi ba na wonya bre na wo so ohwe akodane etu gyiri se eye ahotɔ eye nige ah ha akodane ye akodane ye woni ba no no kwe mi se da no mi se bi wie ya me ko course yi e bat se de bie pipe yeah. Oh wa bebe e som chi san krofo bo inu anu ma me do fo nom se akola ne enye papa ne ba en fo so fan ko ma papa no wa bebe akola ne enye papa ne ba en fo so fan ko ma papa no papa na eye ne ba no ye ne muja ne fanadie ma no wo die se papa ne kwa ne mo na mutimi ka se ye kɔ eye anyanka so ye ekɔpa akora na woni se ɔma kɔ hɔ na kɔ fa akora ne defri hɔ e dia ba fi ana ɔmo ehwɛ no nipa ne agitum se ɔma kɔ hɔ na kɔ fa nipa e di naba ana ɔmo hwɛ no wagitum ɔpɛne saa nimu de be ye ne se wo be hwa akora ne be duru ba bia ye bakwa ko hwe ni se e se oba ananya oba eya etine dia ba bitum ni se bi onuma onya kwa so onya wu na okay ma yen ko ni hwe se akora ne me ba na se wo ko ye na tu se wu ni ska wo ho oda hospital na no oba be ma no aka che ni yo guys o mi so ade we se mi se e be di hu komo sa mna ko ko fu tin mi ni se ma ne bi bufu e ma ne bi bufu but obufu a ade na wo yemu se nye eti okoya hospital wonu ma wa fa cha mi atwa akora na yi akoya hwe akora na yi ama no kwa be fa so bi ni ye cheke na nye oba wo bi duon ma se akua o na ho ye de o se an okay akora na o se ohwa na we kan ho ye kama de o se an oh fine die ne papa no o me hwe ni why na akora na ye me ba upi abo nche no dum fun o be fro wa fro wa fro wa fro wa fro wa fro fun na dum eno be bo wa mu wasuma tima dwo adite enne na mafo mo isa ba no omo hwe nkoda ene akora ni kusku a ene akora ya ba bitu mu akora faka e se ni e fa fo mu o na ti si fo mu ni mpabu ase ɛna akwara ne kusko bɛfa ka ɔne nsuo mɛnom no ɔto ato nsuo no nsuo bi ɔpɛ baako baako ne ɔkyekyere no ɛhyɛ ɔto bɔ nsuo no mu ɔkɔ yi nsuo de ahyɛ ne baage mu na ɔkɔ akwara yi nneɛma bɛyɛ tɔ ne aduane ne kantin ɔtua kantin nsuo hɔ ɔbɛsan yɛ aduane kakra so de ama no na akwara no de aka no ɔde kusko ɛti saa ka no nyankopɔn ka ne kakrakakra saa na akwara no de bi ɔbɛkɔ biara no ɛbi kɔ sika koraa nni wo ho bɛti akwara no nti mbobo modin school fees aba ni aba afi pta for mumra ebu sike bi esem kotua na kotua ni nyina abra kora no se na nya oba etimi nya hu se eya oba dia we meet na mumra tiktok and never catch say be kwai life e dini die we na bra tiktok onu ohun sa kora ya oba dia ohun sa fe die me ka se me nya vim a me de hwe me ba echi akora ni me ame ba nimom se akwara ne nyoba ukodi ne unya kudu unya wu akwara ne to se nga na unya chaki na unse nyoba no masa jan hokko min se mane bibufu man se mane mu bibufu san se ade na wodi se obi kon no unim se ade ne nyane bana but wodi se ne kon by force ti en collaborer mu na ti kokko ye no o checkin hu se nyane ba ko be jan na chi di boko wa be bia ko fa akran free ba ye no na wada roma wa kasa ko hwa ko da no ti be ma de o de ma wo no na be ma na hu se ne ni mu jan no hwe na ade asem mu se ya chepa men ko da bre mu emran ti be mu na asase mu si ye papa ne kra no wu papa ne wu ababa wa bi wone ne papa ne deputy ne kɔda abrim edinyini ye maame ne jan mokɔ ye maame jan mutu kwan wa mahoda ana ababa wa yi ma papa yi on kai da kokra akɔda efiri ne nkyɛn ekɔda bebi ma de akyin ye papa yi ne akɔda na ada empa ba kɔda dem musa ma akɔda na nyini na akɔda ne kɔnyimi a yebusa na wɔtɔre papa ne nyem ei wone papa ne nyem wase mo wone wone papa ne nyem afi papa yi adwene ho saa kese ye bobu ye ba kra ne bonu bonu bonu bonu bonu ti oso ne papa ne mo musa se mo musa papa da bena be papa me firi ni nchen akoda ba bi foforo papa yi su chekia akra ne koda ba bi ada na akra ne timi awo enyem fi mienu ansana akwara ne ebeka no kraka se woni abranti wi na wuye ema abranti ebetu akwara ndi anche papa le wuye unzo kuni papa unzo kuni papa ko papa ni dwene ho a was uni se ade ne nyame na akache mama fodi uni se meme ne me bada abranti oni ne bane ni woni dan papa akoso die but oni wonfa ne ho ka no onfa no kan na oba unyemu a ha wo si wono se na ntu se awia awia na wasoma no mkotoa di abre no no afa no akobɔ ni wanu awia na ki soma ko sepe omo omo ba na ba beda papa ni nchen papa ni so ni mehwe papa ni mi so bi akoda ba bi e ma de achi ye no ana bi a obi akwa nyemu no beto koda ba bi ma de nchen wanyem enfim yin enfim yin ansana ansana woba bibe mane omoma boy no abi nanim adecha boy no niska na okuskunti no suru boy ni niska no okuskunti no suru etu papa ana woguni ni mwase uni se boy ni betu ni die chele papa ni wi papa ndi arwe kwa arwe kwa arwe kwa arwe kwa arwe kwa chise ye ne kra ya se ne bani timi hwe ni nanim etimi ye ade saade tia no ye ne kra ya na papa nfa so di wuye unim pefe se papa ya o papa no enye wono na da ye eno no wuye enyim ye ana wono akasa sa hwa oba akora no na akoda ne okosku akwa ne bona no unim se onkola ibu on makofo okofa bema ododi 18 tim na on pese bi gu abema ne nimu ase bibi akwa no tum o de menka menka fa sho ho iti papa na na hwe ma again ne wuye ne ba no ne ba ba ko no ne ba no ana owuye no ono na ahwe akola ne makora ne nyamfie mienu Iti wuni papa na kade na bayi. Ana boy ne ba o se ne ba na na funo ba beje ne ba. Iti de na ka bayi. Ibi sa de na ka bayi. Wudi akura na mema no. Ana fa akura na ma no. De na ka bayi. Akura na obana ti me kata na nye guwani mu asisi mfimi yinu. Mfimi yinu. I sana when a barbeca said when no kusku. It was kusku now come on and a diano. Now come on and a diano. I did like I said when we say no when I'm a corner. Now the question, oh papa. Edino. Eh de me se Senyankopon amumu amayase ya enipa pi mo adana mo frefre ne yena miti mo bodi no mo moka ebu atwa so mi miti fa mi din pia bonti e fa mi meka se me bobi adin mi mo obi adin e wo ha meka che mi mo obi adin e wo ha ai e sem ne de wo no e je chenkrofo ho mi mo di ikwa mi biefo na ise na ene kwa mi nyakura kambese ke ma ema pa ne ke mfre naka omu nchire omu apine emfasadi ye ekoswe ema na ubuni se obani bema nise no enye wibana uje kwa mana no minyana kamu maana ene ke ma mfre na mumye hini se adi wisi ema na eya nase nye
1: She rides it.
2: Oh, yeah!
1: Come on!
0: 104.5 Naka mano enfre ni nguni seka adia ye na senye na unim se ni seni nye papa ne pa na kubi atmatna se wahwe akola menya 40 years apre na beka chense enye ne bana no afuru mu tenye ne pa wezi so woni ne da ne papa no ne da empa ba akoso omoda empa ba akoso akura ne kwenye mi ya no ko we ebusa wose woni ne papa ne yemu apre enye ne papa ene ne da ye obi ne ne da ye no de share ne papa no tma hwa akura emfie mienu won e top pampers same ne tine top pampers ne to ayibi ene de ayibi na ebo community mskanu mpu my mum came you can nap in because it's a nap in because and white ibi iwi a we no we you know we kuru mu asi no ato enuane ma kulai one hwe ni nyina no otima hwa akra ni mfie mienu ansa na boy na okusku ni e ba be kan se e ye ne ba iti wa ka wo wo na decide we see do ka be yede Mr. Bema uti ibu wa mameka mbu wa akuma ayo wa suru Eti Bema fana boy na apa Tunu kusku tunu usuru se Obaba ababi inenim Eti yudi opa ome pacho Se ome ya fumo suna fai enchano Papa ni ake wajin hun anchana papa ni uye Eti ujiri se se kukwe dieni ya kwe dieni sa time na Eno mkwe sa dieni sa time na So mafu mungu ebejeri se enye papa enye se yonon ene ne wuye eti papa ne kwa na yanku fono mu di agro no na mu huru ni se wono akata fa ne ba ni tam kese pa ni tam kese no mu de huru no so ofa ne ba ene ne banyim beta babo ane so tiri mu ode atimi ehwita so kaso ne papa ne nyim papa se ba ba kopɛ o wetima kunu utimi kunu Iti wa kabe deni, ha? Mementi. Eji mbuo numa, eji mbiana ya kasa na abu yimu. Ha? Amau mesremo, mimi sidi biya mi defendi mama, mekuma mama, di biya mekama asem. But ni mbuo numa, mimi yama na akutu biya na brusu. Mankani chana mbuo, mi defendi mama, mekabi mama. Ebo no ma mudi bia mutem ma mutiem dwumedi munim semsitie ebo ma miti kujere ba bi twa ma bi pa na miisu akola hye na chi ensu oto mu oto aden ade na oto wo no a woto no obecheke kra na eni 10 cedis ebi 15 cedis 20 cedis no de ton ko ti bi ensu no kokoton akwadwo bi nsuo na akwatɔn sɛ nnipa no bɛnya kakra na ɔba bɛgye na ɔpɛ kakra de ama no akwagye sɛ nsuo no bɛtɔn wonim sɛ medifa ne ma but nneɛma bu anom a ma mu nyɛ saa deɛ ne ma ma nku nnipa no sunsum ku nnipa no sunsum ɛma biaa sɛ tafo saman ɔwu so ɔman ɛti wɔmfa ho ɔbɛtuma gyadeɛ biaa na wone bɛma akɔda na bɛma ne yinsɛe no dea na de kɔma obu foforɔ sɛ gye ɔna sa yinsɛe no ɔna ɔfata yinsɛe no ɔna sɛ ɔfata sɛ ɔbɛka ana bi wɔ noma ɔde ɔbɛtua ɛne deɛ obi ɔno sɛ no ɔbɛda mama matiefoɔ kwa me sɛ bɛtumi ayɛ adwuma 03220 835 81 03220 835 81 03220 835 83

0: enye. Okay, hello.
1: Baba, na bajo what to say?
0: Ya mi adum na mo pa bo bibia bo ko.
1: Yo, bi mu si na ya na bibia san pa bo de mamu. Se la de mo pa mo de na bibia mo be transmit ye su na ja. Mun che che, mun bi ya ju no ni ni na wati.
0: Ya da sipi. Bajo mi ni ka sen.
1: Ki ya du ka sen tu ti wai.
0: Mm. Bajo mi ni ka sen.
1: Bajo ti.
0: Udi.
1: Yo, ya sa fo. Excuse me, ka sen.
0: Okay, yo okay, aja ya.
1: To ka sen ni. Ni an sa wo kan ni ma yi din na mte fi no wa na mte sa se. Inti se koko sa pa ngi ta na wo ka se o ma di ni ai fi a ba cho ka e ya na.
0: Nenye. Se ye.
1: O kan ni e mo ya wo.
0: E ne mo ya de mo ya.
1: Na ba cho se akwa ni ta fo fo sa na ko ni po ne na wo wa wo be ma du se akwa de e mo ja. E no no e wo se wo ye.
0: Na se wo je oba, e wo je oba de wo de ko ye. So we need to go out back there crowd on the crowd anye.
2: Ogoro
0: na kasa ni ogoro ya poza
2: Ishra FM na wo. Very good
3: Ishra FM
0: ya mi adu ya boko
2: 28 November na me jamma me kwanye wo
0: 28 November next month
2: ya na baba baba na kula ma kru fada
0: mati apia kwagwa apia yiri ya kasa na oni pe bi kra bia bidim ho dende mine 7 no right ya apia wiya ya kasa.
2: Oye mwa anu akwoshe be man hola pojo no chibi edi.
0: Hmm.
2: Eki nusa ube de fuse ya kwa taon pia uzo ni mle wumpi.
0: Hmm pia.
2: Nye mwa ufuzi mwono. Akwoshe ho.
0: Akwoshe.
2: Kwa chibi edi. Eki anyama wase ude ube fuse wano ufe. Wano kwa ane uye dangerous.
0: Hmm. Ano.
2: Wano kwa. Nyashom. Ifu. Hmm. Ana wano ukwa nye mna adi ama ashe o papa na papa uwe jaho. Wani uye de wani mwa ufe.
0: Hmm.
2: Iji niya kee du gazo bini.
0: Channel wise.
2: Conversation
0: at you. That's it. Okay, hello?
4: Hello, Opo Gwajma.
0: Oh, over here. Are you what did you do about?
4: I'm a
0: you.
4: I saw you, my dear. I'm a Usua. Such a quamine. Confirm me a clock.
0: But we got a CP. Let me fool before. A big nice watch. Hello? Hello?
5: Good morning.
0: Good morning. But I'm in Ogwasi di ni sey. Ejamu aka sey ogwasi. Ba te tun fure fide no. Aha, okay, let me tell.
5: Eni se akora no. Ba omo suma le ya, no koye ka anko jasemu.
0: Mhm.
5: Ba ese ko ti se. Papa no won de de won ye akora ne ko, ba akora se ejamu, ese ko ti se.
0: Didi, that's you, yeah. Hello?
6: Yeah, Andrew.
0: Hello?
6: What a good morning.
0: Morning, mommy. But what do you need to say, Mido?
6: I'm a Mura. Aye, good morning.
0: Morning.
6: I'm okay, de. No, kwepa. Memo, no, mo, bregu, bebre.
0: Mm-hmm.
6: Memba, na, ye, di bone, wo, fabi.
0: We di bone?
6: Aye, ke kye ta ho che.
0: Nti da.
6: O wo ska o di shena o shelo. Ye ne bana nka ta de o fa mano. Ju bana ni mpo pese che ni ni we di o so so bi o be ni bi ndi ti no. Ya mo fo ka ho.
0: Okay. Me da tipi mi do ya si. Okay, hello.
7: Papa,
0: we are Woodini,
7: Papa.
0: Oh, Woodini? We are
7: Woodini,
0: Papa. We are Woodini, Papa. We
7: are Woodini,
0: Papa. We are
7: Woodini, Papa.
0: Okay.
7: We are Woodini, Papa. We are Woodini, Papa. We are Woodini, Papa.

0: nge se be man na wona ti yesi na o hwe nkola ne o so mkakra kakra no nti se na we bibia kra na o de ne din na eya man koda no nkola ba ko o ba kwande o mu de o akon o wa hwe o mu
1: eh akon anan
0: le
1: wan
0: nyu si en ah o ba no o ko fara jani
1: o fara jani
0: na o mu ko mu o wo nyu fi sei
1: o nyu fi do nsi a
0: ah you have a phone with me. Bye. Okay, hello?
2: Hello,
0: Papa. Morning. But how many names are you? Seneja. Mama, what do you tell you? What do you tell me? What do you tell me? What do you tell me? Hello.
2: Yeah,
0: Nana. Boy, wait, boy, no, the one in the way, this is a school time. I don't know what I'm saying. Hello. Yeah, but how many days here? Hello. Obeka ho.
3: ano kure woka se sabre na ai sa ge yidi ne papa ibi onum na na ke yekwa uye ane okom kwe dieni ekwe dieni ni hunu se se enye ne ba papa rekwa ni hunu beto no beti e ba ye no sabre ni bi ni ho ete ne ni biaba unum se akoda no a wodi na ba wiase no enye papa ne ba emfa ne ma no fama de ni dia no na wonu ankasa hwe na dia kwati ene mema na ba no omu pema wu obi abehwe ne ba sa na eti ene obi abehwe ne ba me da si pi bi twa mu aba yedi kan yedi na ba begu ene mi wo bre pi ene nasam clinic ene omu ntimi ama ene yakasa ebefa ho futu ansana yama aikakra edi aba mi di de jama nsun ogoro mi producer Michael Ampofu me ba isi ya

0: Bro, ye ko why na wochi ano na ya ko anopei.
1: Yo, papa anopei ya dance dama ubibia oyasu eti insha 104.5 fei anopei nonsia na ya tina bepimzamri ya minshi ubibia otie mungo suntie na yankupu mbefa papa so eshira insha tifu ina anopei midi intia ema mi sister bako amishia na danu feda sister Miki. Uwo Kenya si sister Miki awoton wade wo Kenya ti Dubai sister Miki yubia wubia nyankupon enka muna unshira upa adanu nsu nyami nshira upa na anyu wakuma suwade mo minumisa besa eshebio sister Miki nyami enka muna

0: ane ya ti ahwe ma wie ye ne ye tintim pa 120 affiliate stations over ena ye no bo anan awie yi ye fe ni enchemu wo Takwa Space FM Israba kwadwo owusu adu mi Israba Israba ma hi
1: bafo
0: binia o wote sai
1: nyankopon adom ye kura mu sai nkuta de no
0: ya ene ye du takwa de ne enu sai ye du sika kurum ye be nante nante sika so ne bia yi manko manko
1: yo bafo awia de me yasa aseda fama woni watie fo ne adofo a omo hwe ono motie ewo titi ni bensie nyina dane fo mmra takwa nsoyim kurupon mu na babia ro semi asi eye pisia woni bali asase so na saro semi asi kroni di ede honi so eno she pisia woni bali mu ekono mo ana sa afro nchem ne ro semi asi na ni nyina no efa abamu abia yasi ya fre no obo na wanye mfie dunkron waye obi ya wosia juma na okunu kuru mu anaso okuna kura na ja wade ne papa etu ekọ hayo kakra na hayo num ene wase wani ni nwia ono ya fre me john omo editu ekọ hayo na hayo no ena mami bia ono so oye kusasi ni a ya fre me ya kusasi ono so ekọ so okumuja na mami wo ikọ ya omko kọpẹ nam no etu ko kasa ya omko tutu ama ko kasa mami ama mami no ofa furu ofa so afre ne nko a wato nananom ewawo ewawo semmu ya kasa ide emu na kasa ababe piemu ewo takwa ya ide na koko piemu ewo aban akura bia anasa aban ya rasa bia ya kura kura mu no kaba emu anini ni nwi a omko a hayo omko tutu yi eme tu no akasa maami nso so ya kasa yi omo abedi nsenseme ewo police fo dia emu ewo takwa police station a ya kasa yi omo mie ni nyada omo ewo police kwa kachi omo bua ma hwemu akoso etu ba akomko toye ya ekoka opinfo ama pinfo no afaso ahre ne nkwa no omo bua police fo ama hwemu akoso ewo saro semi ho wei eya ro semo na otwi mu adi ade chichi na ama omanfo ne adehye omo wo oni eso ne nkutu awdo ahyehye mu omo aboto ewo saro semo esi ye ho eguso ade ani adi asemi achi gebe si achire bia no nya wisa ba ewo ba so ede won sem beba de guru wati fo ne mu wei eya mane bua yede firi eya takwa nso ye mena penso prise woni bali kropon mu ade bre woni wati fo
0: Israba kwadwo uswa duo mi space fm takwa yedase papa papa yekoba bi fufuro
2: yenko doma ahinkro gift fm kwaku mensa brampa ewo kwaku
1: ene ba
2: na wiye yo de na ekoso
1: nyango pa do me bia e fine wo hawo
2: ko ma yenko
1: yo mi na me dase ma me ma wa ha na me ma do ma tie fo ina so ha mra do ma ahinkro na yebeko doma ismansi ninum anka ne ama so jani na wo doma isayo no nyam fo paul aprakuti mbema na o se juma de bi ase o ne gana gas fo ese astrotel fo bi ase e wo honum na tanwa de to aba won ti ni nkunim no na so e ma ene sem trefo ene ma so jani a odi nkunim e yo na bo rahel e di nkomo bi sa ase astrotel no o to aso ana so wo jaye na o chi mu se won ka ta sem no o mo chi sa wo ngunu ba bi e wo ene ti nya bi a obi ti nya to aso ma na ye na na so jani be na o chi ye no chi ni no san be tu ja se wa ko gana ga sa ku ntampa na de bi sa e sa se ne sa so ntio be to aso awi amadi atima mu ko a e wo do ma ti se ne ba bi e di agro na be na sani na ene ye hu se katapila ejina park ne so a wonji e ye chipin se de egusu ni nyina na so ma npp amanyo ko ne fa wo do ma east e de kutusre ene adestadi eto ma so jani ona bo rahel ama usu ani se wa wa na se bo so be wi park ni to mo modin so bi tumi awi se ne be ya na gune wo do ma east mensin ni so be ne ba bia di agro na aboama mpuntu so atini akoso e wo do ma east mensin no emu
2: yo ene ye beda se papa papa koso anafo wani edin sem na chi di obenya bia na odi ababesom yen
0: yen fa ye ni enchrem wasimfo su radio for su fara romeo ena yen saka ni fada
1: bafo
0: fada ma hai
1: mi ji uso bafo
0: fada de se ekwasi adanche jan paibo aja san biya su ni yenko
1: yo ebi ade enche chi fu nyina ubepiem ewa sen central eye asifu su municipal mudia na ese asundwe mu ene ewo na enu mu na ubepiem ewo head director ewa asifu su municipal ma openia oda no eye ura benjamin amwakon ene ode to central fo enim e kire se dumedia eye vaccination dumedia obudi no se ye di indru ebefa empanie mu ne ade awo emfra no na ya hwe omumu eduro ti bi etie no ose ya ade a eye paa
3: na afi bie no omobo taye ana omo target omo do mani si so no oba asifo su municipal ma ewo form kra amafo form mu eje mu into a stress omo do mo be shemu ize sai dwuma di na omudi na eboa ama yaje bia ya na beke kamofra ana ebebo omo ho ban ama yaje bi ba ruo ni padua ni mpa ani ni padua no entu bi eni asie ani ye ready to anim se omo modin ase omo de kwam beba na vaccination dwuma di no omo do mo ase mu bi ana wo kira ka se ministry of health for aji asifo su municipal form atu mu se weekend no eye memeneda ani kwasida no momfa nka wo dwuma ho enti wo wo dwuma bia wo ye bia memeneda ani kwasida no betumi ade ahwe aka ho ebi tu be pium asifo su dia na esapom din mu ensemu ani ekọ ya yegwa benjamin mwako ade tu anim se omomade se vaccination 2026 die no awofo bia ani abusafo nyina betumi do mo ahye mu na boa ama mafura no so omapom din sp esita kibafo oba asempatem dia na se die ne yidi free emonche so ade ba ebi eno no
0: Yo, Fanda Remy, I sing for Sue, radio for Sue, yeah, that's a papa, papa, papa, papa, papa, and to be a beco baby. Sawa, na,
2: yankai, being free Facebook, kakra, Russell, and him set watch ya, yeah, impa, Kalala Manke, sim, so, watch ya, Dr. Mahamudu Baumia, and eh, Chairman Kojo Bamba, na, Emmanuel, Emmanuel, so, say, watch ya, yeah, a way power, or say, a free Italy, or tre, aguna, in kum, so, say, watch ya, yeah, a way. Na, young kwa, a ye, takwa. Yanko takwa mediama FM na neje katechie ewa wakatechie
1: Paisawa
2: Bemena na apu mute sayin
1: Nyamiadom ya huye
2: Na wachi nyamiadom yansu ya huye na wachi diye nesi ya boye mu
1: Yo Baisa na nsani ni Ena ijabranta bi eto edanya Adankwa na uwo tra daini munu Eye maku maku engo che Ma edaini nina anu Ashi se jirebe na ohwe awokeka na Uganda National Fire Service ho eye ye de bae babe blue ho nanso na Sofia ntwata manager ya bam bidu na chese ijano ashi a dan ni nyina no adane enso na wei na DO1 ura Alexis mono na ye chakwa enjoyment in point penny powder wono na eda dim jaji makuru no oda no na ode tu obibi ani mu se obi amomode se Ufia, ubenya fire extinguisher, ewoho, na etumi abuwa no. Na nyesi unya fire extinguisher, na unkuwa ewofi, ewose uje hon titia nasi mindie, asi ja, eto ifi honu mua, ube timi ase, na wadumne, na fire extinguisher, no, enko unko dane flowers, enfa, enti, ifi honu mua. Wade, atuja, awosre, so ubiya momode, sense fire extinguisher, sina nebuwa nyedi, ubiya momode, sene, sabi timi akebi, na abuwa no. Nana, eje, katechi, mediama FM, takwa.
2: Nana je ye beda sepa koso afa wani edisa ensemu ye chesansa na nsen se die jasehye e ba so e wo Ghana hanom ne eni anyan enti koso afa wani disa ensemu ye chide be fimu ababia nso no maya so ntie da se
0: yo ene ene ye de ene e be chire mu e wa table biga sare e free atobu fm ene ba biga sare
1: that's so good drama
0: won ti sen
1: na me adom nso
0: wa se ho boni ntuhwe ye
1: ye bi din komo
0: Aye. Se bibi aboko.
1: Oh, nyame adon ne mpa abon bibi aboko.
0: Se menkra no so enkoduru onrabo sanja nanja ho, mebo a.
1: E bi ho na se ototo niyama.
0: Yo. Menko manko.
1: Ba forma so mu atibubu, ni nyina ene se police commander e wo atibubu abato mpesia so. Eye onyamfo edisipuku. A Johnson e kene di ho e na ebo amanye se. Sisi ya no se DVL etimi abpm ewo atebubu kuro no ene ne ntwi aso nyina dia na ehu behia se obi abitimi be register no moto anyesa mu ayi bronya ebe die ombetie so sa yi papa apa eno achi wasan abo amane se enkran bi wono mu a omunni so omutu moto ene okada nti obesere se awofo no obi anhwe ne ho yi ewo sa ekwan ne so biga sare atubi fm atebubu
0: Biga sare ya dasi papa papa papa wabu ni tewu ede amaye ina kwa mensa pile tu wase aka Dr. Baumia bedi president wase MPP ya busu ya mungu kambu inshallah na monsambra 2028 kwa mensa pile tu die enono na wase na wode ede mihuni yu sewa kwa kone kandia honi
2: ya yankai bimfi steven chume siyanka honu wase live and clear from London UK abruchi maimu na we so so efi ye nua be ma Kofi Adjeman Blackman o se wono so etie ye fi Pick Farm Blackman ye so ye chia wo pa Bukari Alhassan e se wono so so wo Abidjan e na wotie ye Bukari aya na wa ma wunya mo so etie Adonka se ana ne kunsu kojo kro mo so se wono so hwe ye pa de aka ne ye nchia Emmanuel so se wotie ye efi Italy abrochi mai mu na Bampon Bompon Joseph enso se wachia bafo ene me ewe na wanonso etie yen eshe yen ewe Nepal's Italia Bruchimemu wachia ne hukeni Mary enima awowe nchi bono manta muna wo Super Weekend News diya wase eye no size inti ya hanu na wababi di dwa na abene
0: nade sende
2: ya hanu na wababi di dwa na abene
0: na nampe duka waso biya wababi usia nido wahu anti eno dia e men haw
2: it's a me jealous
0: anti e men haw kra
2: anti me jealous ana o pese wo
0: e men haw
2: o pese o chese me jealous
0: e men haw e men
2: o pese o chese me jealous
0: na yele na so kase na si ha no mu eh ya dia sede be ma Joel Facebook ni YouTube mu hu ya fefe fa videos na ba na da ma ene yensa e kan ye eh me nana ye chi wa o ba pani abrewa hwe hu se mo chi se pa bobo ka se ye chi wa wo me na ye chi wa no o no jina me chi me nana no no eh na na dem nkum e bobo ye chidom na chief producer eye Kwame Kulenu Junior maami esi e na afi Abigail omunyina awiye abi omunyina e beboa e majwadie no ekɔ so yenye sumu awiye ba for redu amomene
2: sewa prempe
0: jumadi akade nyina etoto aso eba
2: oh yeah come on
4: Isha 104.5
5: emuadi

0: Imagina so kwa best is me fia.
1: Ah, kafra.
0: Ni ndi ekọ bia no.
1: Ah, ni e kafra. Nti, no ate ti u de ase mbisa na mebe bisa obi. Na wa yi bia.
0: Ah, anja, anja, ta musa na mbusa. Me e ba ya defendi ma se people.
1: Manya monti.
0: Ah, wo mi sande.
1: Mehuna memoya, mehuna memoya.
0: Yo mate.
1: Na dia na wo.
0: Pato sai.
1: Dia na na wo message ni.
0: Oh, message ni na me chire. Nipa akwa yenso yi yewo abakon yewo abatre ene yewo abatri nti na yifiyaza saa kasani na bote ene sen yetutu wa saa adi eni dini nti ena medesange yewo
1: na nusha na bote ene sen
0: nebopi na bi webia wachile ene sen udi akwara ato unsa eswa sa akwada wa ete unsano na nekwono timi to unsano from all one nite ena ema ibe nya se mapeba ekon eswa binya abakon ena sa udi akwada ata umunzwa na niti abe to usum ya iti ni ababe nya beba iti ene ni ibe nya abetri ena mfimfini ye abake no ete akura fufu ude no ofisi fa akura fufu no oye anesu wabinye baidi akire ewo wansani mfimfini wano
1: abake wano
0: anjese haa wababinya maba etuese abana akwa kire wansani ho nti ekwa no sinu bivinya aba etuere nti enu muna mdesendi wo
1: ok yo ye di kan ni ese adin ti na kan fo nye yie memene da dapa na ade a chee ye kwesi de
0: a kan fo nye yie memene da
1: dapa
0: se ye na nanu wo di di se e ye da boni a ibi a ye di ko ye na nanu mo a ye ko bo nta ye nti na fa ye ko di tu ni ni e se ye na mo di o mo pe so sa da no di di bia be ba kru se di di en ma kru nti na mo ye se sa da ba da no ye mfa enye ayi
1: okay afi di e ho ni ye se wuti di okay ye se wati abre so e chire se
0: what ya bre eso yeah so many as some ideas was what the minimum in view what ya bre eso that be with ya
1: you say we is so yeah be na me dey mawe what ya kasen akatu na
2: akatu
1: okay dey chatu ni so se tia me mpa boate wo dwaba ase a na die na esie
0: tia me mpa boate wo
1: dwaba ase a
0: tia me mpa boate wo dwaba ase a se na enye bule na aba
1: okay otimi das why
0: you
2: let me das me kra mu me
1: se me ni mo mu nyina ho die me ni mo ti aho de me de fa same se
2: ne va kwate
1: ko ni ni me ni fa male da oti ni va kwate ko ngoma oti sei ah na mi nimno mi pa cho mi mwajo hello akwadiki kwa u from ayo hello ni pa cho frota na kase free
3: pa cho frota ko ni mo kase free takwa
1: takwa ti sei
3: pa cho hoyo
1: kufidien
3: Kufijan. Pate.
1: Okay. Kufi.
3: Pate.
1: Ya kase shi atuwa wo awari mua etire sen.
3: Pate day.
1: Shiri atuwa wo awari mu.
3: Pate anuwa diyo.
1: Okay. Diyo tosu mi yunu niye. Yesu watemi nte shu etire sen.
3: I think
1: it's you. What to me, interest you?